0: imam sa iro sampun ningali. Tapi tanpa sa sujud ka Gusti Rasulullah. Asujud can imam sa iro ka rawa kena.
1: Ningali

naman na si ko aliya. Imam sahira si anak do si ngucha. Sapa ni ka ja epon kini ka ibag to. At ang dila ka gusto rato laring akong garo. O, agi.

0: sabad na siya dyan abit sa dyan bagus panapah tingkah tingkah na ah lagi pun gusti Rasulullah siya pun Imam Sahih Raki
1: ang

Kalangkal ka tepor gula na merah. Sobung pole sa panika ale. Salalo po sa dranggulan yun sa pora treta. Dupak, dupak, makin. Lumakin, epatigok, makin po siya sa radyo, sa Europa. Makin, buli mereka kajing nabi. Tapi mereka kapak pati di bikin.